Oh maho, ombe tini siyo na ansape nu ome wye nu omu didi na su de jem na oye day. Na wo she, if you say, when siye siye, ubi oha su o, mi yuhwe biye ja mi yirene me ma enye bone, fa kwa mpapa so, yuhwe bija wo yirene oma. Senye beye ufi hana ukwa, nyanko pwa dom, bukwa kotina ni jenia hutomu forever, praise the Lord. Bebiya ubi anmi pese ye bom paye, ufi wakume mwa kebibia chiri nyanko pwa se irade. Naka midi menia jine sika nkwa, midi menia jine asase nkwa, midi menia jine ka nkwa, midi menia jine eire ni kune mankwa. Die sofu ke die menyune mkwa ho, jine kwa hawaii. Edisa uye kwa siya papa papa papa, Lucas empeti du mieno. Bible say, Lucas empeti du mieno no wasi. Na obu ombese nche mudu nsiyan, wasi obu ombese, onipe bia weyo defuwa saa siso abepi. Na osusu ni trimu se minye den, evi se minidie midi, minobaye ebesie. Na osidie meye nye, mejrima sain, ne mesi akesie, na eho, ena midi minobaye nyinabaye den ebesie. Papanu yekwe ni, tisenye nano best farmer banki for money si kebi breno. Iti obeye best man farmer in the nation. And a bass afino odria ne ma nyamia tonsue gusum from ma fast was asino bibia e correct. No hun se senia no ba no ba fino empata odin a bro be siesu na isusa. De odi mube gusu isusa. It will be boom booning in a no sisia kesia big silos. Senia beya obit me a store ne drew lean sizi bright bro why dinner no as I see no yin kakran kakran kakra. No oton jisika. Iti ebra o yuye na o ye na jinsi obeye saadye no. Enu wade tuwa tuwa se, se mi yuye na misi mpata na mdini ya manugusua. Mia me kanchre mikra se mikra. Wapano po diye denya mea se se unimse krebi oho. Enipo pi omno anse uwi adasa. Okre nu muda o. Uhu humne muda. Unipe biyande seye. Ti se den bia wa haya utimu uwiasi. Utuya kwa umfa daino nko. Iti wakrea no hunhu nu fri ni pedwe nu mwa. Uja daino body no oho. Ni adiko tu mochri ye mwe ye ye mwa petesh. Isa pripra. Ni embranti ye gukamu ye si wawuni ye bose ne kanako huye tu na edunu masa ye wu. Oh, oh. Oh, oh. Da bini ni pe ni beti. No mwe se uwiasi nye nweni. There's more beyond this world. Iti papa no kasa pe. So be kan chere ni krasi didi. Nom. Na woni eme pia. Wasi e siyama. He. Ube. Wanyye jume biyokura. E hiya oda. Uwiye ni nyankupon kan chere ni se. Nyankupon e kan chere ni se okwa siya. Anajuya. Obe jip ukra. Efruwinsem. The most important part in your body. Your soul and spirit. Eko. Ukra no hom no ko. Ni eme wasi e siya. Udi chwe wonumno. Ebe ye mwa idea. Ano wadi tuya tuwasi. Ubiya uti Ghana. Ubiya uti America. Britain. Wea siha. Ah, udiye udiye ni sika. Edai ka. Na ukuni pape. Ubuwa bai krono. Diyam robbery. Nini ya kikaka hono. Na wonka ise dakru ube uono. Usu ye kwa siyati se sankro. Sapa pano. Osi. Na unyankupo kechre. Nise o kwa siya. Anajui obeji ukre everyone sem. Enoma wesie sie no beye hwan dia. Ose sara na die oshishe ejapade ma ne ho na onye odefo nyankopon fom no yedei otie. Oskepi wo banks ahore wo Ghana. Nemom oni kobo e wo heaven. Oni nkwagye, oni ahote, oni honkronkron, oni kronkron ye abrabo. Se ni pa krono sa pepepe no yedei otie. Etie da woni beba ho suno hu se se nye sika nko a nemom eye Jesus. Na bi bie wa kuma mwa kachire radi se radi humi mbo. Masitre nyine mu se matuwe pi. Me bo over the bar. Nonsila. Te radi puwa me. Se nebe ya minya mkwanji ya kahon. Ne se base mi kama ni guswa. Na se inipedwiano se ya. Okra ne hon hon no wama ko hevi ya ko transye di da enye vye ye. Steven wasa sisu ni esi ni nipa duya abuo. Na ni kra ne hon hon ne dru hevi. Yesu hunu pe no sorry jina ho
a comrade is coming home. Nipa we no de nem kwa to ha mama Jesus. Ono no atena se abobra kronkron ne bra tren ne. For receive for na twofo de no munim kronkron ya ne tren ne. Omo dia ne se eh

te so na mani ka ewo nipa memu na afi ma munti yemi na nhyira ne wa odi makwan so munti atenetene na mu hunya nsa na munti atua nhyira ne onipa oti yemi na owien mapono anodada na ohwe ma wobo anu apunya so na de ohumi ne hunu nkwa onya ewrade ho ani so na de ofumi ne edi ne kra abro wa wo time ny

yamna ye kama. Se loye ni dru ha, ono nye ka no body no oshwe wanse. Oshwe e prafo ono. Se nye beya, obeye insurance ama on. Anansi wadi case no be ko court. Oko dimu omenya, omo sika osu omunya. Sa ansi su na medical doctor koha, ono onfa ka body hon. Eno onfa insurance hon. Oni diye ni se, e prafo ono no oshwe se, ombe dru ni hospital. Obeshe omunu unye bibia tunu botum. Iti nipa e wo yuyas, ni obia wadia ni kondo papa. Nenu na ye keni nina ebo mwakase, so ye medical doctor, so ye lawyer, so ye straighter. Se ukon a no heaven, a nchen, se ukon tine tine ka. Ukon a no heaven, a nchen, se uye medical doctor, na upo e prafo. Ukon a no heaven, a nchen, lawyer niya upo a sima ubedia, untu minko heaven mani nyeye. Ne mom se base wunya akonoma heaven ti se ni enyama sa ni ema ni nyina me kachiro se ye ni heaven temu kwanwa hallelujah ipe wo wi asi na me he na dwene heaven ho dudu na fa se ya na sese ibinu ma fa ni se heaven ende enyame aka kwanse obi entumi ko ibinu kura ye bold ka se ya fa nipa na wie uko wa 144 no 1000 na santi wa mo aka nyina mo aka kire aw na ye dele ni po entumi akọ heaven amna ye ye. Nenu ni ejine nyamia semsu kanchire wose. Se Abraham wo heaven se siya unyakono ma heaven. Hallelujah. Isaac wo heaven unyakono ma heaven. Se ansu ne Jacob wo heaven unusu unyakono ma heaven. Yensu ye nyakono ma heaven yebe koho. Uwe nche mudu mien sana wose. Enunti. Mwa yemfri edi enko ninchei ensrabaye nechi. Adi nti na wosi e free ha ni e ko baby fufuro. Adi nti na wosi e free kura ye timono ni e ko kuro fufuro mu. Enyanonu wonche mudu nai. Wosi na ye ni kura e tinaho da wo ha. Ni mundi ebe bwene ichiri kwaena ye yele. Yehwe. Asasi suwa ye ni kura e tinaho da wo. Kuro bia bichwe mwako. Omai bia bichwe mwako. Ye ni kura e tinaho da ewa asasi suha. Iwiasi ha. It is not a move the connection between verses 13 and 14. Do me and son was a mama yanko. Yatra gana che. Is this you who is this you want a crevay day? Woko. Nemo means this you was any a bayer ye fee gana near co heaven. Praise the Lord. Do not transis our bromunya sa a grinning she share no cra. Nanso timusa da crazy kim wo. O yaremon franco hospital one baby. Afena wakupie bebia onye nshishaye so obekro. Kupie je kumomo. Usi, hey, sisi inetie. Uti asa sisuno wanye nshishaye. Iti muma ye mfri edi nko. Ivi se gana ha, iwiasi ha, omaibie muye ni ukura etina hodao ha. Ni mundi ebeba na ichiri kwain, ena ye shushe. Adofu no mojuntufubi eka etu nyumbi. Na ninyo mnefon bebi ni oka ni se change and decay in all around I see. Oh, thou who changes not, abide with me. O si, en si sane proyekwa yen huishia. O, unyanko pon, a won si sada, ene mentina. Ma bra ba se ti se diye. Na si yesu, ene mentina da kura, obe si sama bra bo, praise the Lord. En kro fwa, yesu di nkai fre won, se esuyan fono. Babo ma ete a se se se, we, ene be hu yesu, anwa ko kan chile ni miya, na oni no ko yesu ho omotena just for one day bo hu se ensisa aba monko na monko ye ni pay for praise the Lord it will be a woni yesu better than no kremo if say ebre wo be hu yesu pe na ne han na to so eni me yesu mu nwuma wo abra bo mu nyina e dia fobu be dey be bro a fobu ke se pa be bro yesu ne han no to so a mawu hu proye ni tantan ni boni ni niema utime ye bonsam se mu a chese emfata kura so di ben yesu afi ni wa shasie na wo bompa ye hwehwe ogie ni fa ho die ni boni fefri hwe peter na wo mpoano a wo yi nam ena yesu ba ho na wo ka chire peter se peter fa wo kodo no ma mi nyine mu mfa ye pulpit na me ye dey ni mprichi ena wo dane ma

emu hini. Enshire mu kese pa na mekenkan kire wo no. Wo si enshira ne de odi ne mraton ache no. Na wakata ne boni nyina so nya se wu kata so ne mo moja na kata so. Ni ba Yesu Kristo moja no eti e hu fri boni nyina ho. Yenkan Matthew chapter 1 verse 21. Wo si na obewu obabani no atu ne din Yesu ifi se ono e na obegye ne man efri won boni mo ni pepi di bronya e di star ne de keka ka ho so omunim ne ntia Yesu Kristo wi ebinu yon adwen se Yesu wi se na ebe ebe wi nkokko ebe toka mo no ebe ta shata de mo ni a shata kan ye yen koda no dware no address u bronya tade na osresre crackers bin mu nim ne tie Yesu wi me pa cho eno na Bible kan obewu obabani watu ni din Yesu if you say ono na obegye ni man everyone boni mu wenya boni fefri na sofo kukudam ejina property mutimu kase obie ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on ukoje mu ni muntra oni muntra adi hie wo se wo ye ni so obehwe se wo won kwagye mapa ebra Yesu Kristo do boni nyina chew na etosu mie no you are sanctified holy wenya akuma mutie eno na meka chiro na wotwe ba kunu se John Wesley wu ko ye chire no na safofo efre obi o meka nyamesem nchiro ne papa no beka akuma mutie ho asem emfimfia ogusu preach no bia sori memeka se nyamsem o ha committed is nyamsem no so committed is nyamsem ni say John Wesley otiase e no wose yankopon eti Methodist asori no se ne e beka scriptural holiness scriptural sanctification iti e ye bible mu ade a asofo pii nyahuni ne omunima ne nkwagye na ne emahu ne sa kola bi o ho na se onumo nofo ne drubre wo so ojan wo nyaya obi ho se wo wino fo na na ne sin yin ewu ti honhom ni pepi sin ewu nkwagye nkwa na omunim o bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omunim eti obi ye ni bibia o se me dia chance na e da su hye na koma mu ubewu o se nhyira na omo makoma mu ye den etie san krofo no nkwa na bi hu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wunim usori ye na uhuru dwem ani agye de na ani gie na wo gine firi hefa se wunim se wu ba bewu a e wo so hu se wa koma mu boni ba kokre ni ho eno ne de ko heaven ne eto so miensa all restitutions are made ne amikan me amikan kan one of the papers other graphical times krofobio mu ko wiya bibem se esrem ho baby ne ko court na judge ni di asem na no ka se ne ma mu wiya ni nyina wo so mu di sha nan so mko fani nyina ba the police fo hu ye ni ne ehun nyina mko famra paper no twro the word restitution restitution restitution it's in the bible e wo bible mo e di se wo ka kire me se wasakra na we wie obibiri bi ni shirt e da so she wo na akwotene nanim se masakra mbekanyam soma kire shirt no so open asempa no ohun se sa shirt no ne shewe wa di bibia she ne so nyamsem bie ne wa woka ebeko nipa na komam ni mombra wo sakra ye no no akone nchen se min sakra ye no mi wi a wo shirt ma hu se de mi ye ye ne nye eto dampo ka wo se nye hwe mi dia chew na wa ye nima bebre ebin mu wi a kwagye nkrofo yirempo ejin krofo kunu omu ye asori mpenimfo obo nyuma kese e katons ni ade wo asori demo omu nim se oso omu ye restitution omu ye nsiesie na niema na owi aye no osade koma ni wura ubewu ya me ahwe ubehun ba bia ubekro wa sori ntumu ntro bible o mame no papa ntumu ntro bible de nyame atwro no eno ne wo si ehwem syllabus no aye de ko heavy eno no this is one shame now. They will be tie a software trophy on semwa. Good luck to you. Kosu ene tie. Now, what can we do? Gusu, I will be honest. Kaki, kuna wa drink. Adofonom, ye kase restitution. Mami bia wo huru nyam sonho party. Se ni eni pepi huru nyam. U kenyam sonha. Sofu, emi. U kotu testa na no diye siya manzo wa monsa cry.
omo boni kwa no obudie ne mami ko supermarket so okotwa de okoy no yiyi niema bia ohia ti mami na o check no check e odan ne ho afade aba ne mami na sa afade fo friday ashe bag num obaye no otua ne a o check ne first no ne de odi kan ho no de wan check otua kan okoy to koye kwa sore otiwa na sofu preaching na hon kron ka kire ne se ade na wudi shame wa wantua ho ka no eye de a wo so ye hu bribi nti okoye na okohu enipa no a manager se says girl na wo ho ne se say na me ye na manager so thank you na otua ka unim se ne osika no osi me ba ha beto ade na me pake no ene ba kon fremu to si abontia na honkronkron e good o opeso ko heaven nti bibia wo bugugu so no dwe ho kire wo wa akoma pa na waye nti wo ye na ka chen se enye se wo ye kromfo onko wo sa ye otrofo you a chief and a liar se ne yesu kai no si mo agia mu fri no no ne bonsam o wi form majisu obewia obekum no asai yesu so no de oba se ne be obenya dan kwan wo nya ne mroso eti enye se o ye kromfo onko usa ye otrofo we jane obonsam ti ho anu odi nisuo ene okoye na okoye se manager misanya babio mi babe ye nsiesie ene o se nsiesie na obeye no meji atum only on one condition mi fridge my efo we adwuma mu ha nyina supermarket o moton ye mane ade na ba no waka ne wo ye nyina ni o si no problem na o mu nyina bai na o kan ni nyina wonim ne si ye enkrofo o mu so awiawia ne ma no da no papa no nya be $400 kan sika ho mu betiai ah ene ye christo sum no ye yi nsiesie afri mu na tete nyam sum no de old time religion no ewom eno ne de ko heaven eti bibi biara wo ye na sase so ha ye bone ye kro no ne awudie ne ye keka ka ho nyina me o bible school soldier ni bi o ye retired soldier no ye one of the students okoku obi asase manso ho etutu from the niche ho oti nyame ase ko report ne ho ma police asem no call court o mo pim no nyame ehu no mo body ne ho ye dai eche no ya na yesuro si ebe yesa niema no suni ampeso oti ya sense nye wahon odin ene nye utumi enyanko pon adom bibie ni hwa yenyani kristo sumua ye patapa ye radi hon hon na yese jumana ye na dom ene buwa emi itumi ye iti nwani so binya peno se upese o ye niye ye nyame be ma hon hon odin obe ma hon adom ni hon hon be she uma obe she unkuna mwetumi ya se ni ebe ya at least heaven kwa di obe edeyi ube tumi akro and this ana se ububu niye magusu ye nyame omubu niye magusu o uka weni gusu abe honse wa ye mfom soke se pa se minimo se ene me uwa edi adena wose miye niye wose miye ni se bibie ye onyuno yao ebufuo inise midishe makumom kura inise midishe makumomu kura ubie minimu wa uwu last year emuho baby se last year se 2 years na asema meti ne chire no nenye midekura. Oni ne wofa se ewo manson. Obe uo no no wakanchire ni se miwua mensi meyi ase. Iti mi friend ne wofa se ne se. Ade na wofa ye wamo ye ne ne. Na ususu ni nem baby wose de wakatu honye. Eno ye Kristo sumana. Na wode sa kuma weka weni guswa. Na wope heavy akwa obe druho. Iti niye me biara yeye nu yenke hu se heavy hu hiya che bibia. Sorry ane bo brani ye hu chire hiya ye ne hwa hwa ye nyawe debi ye nyansi yonu mnyam frama hume. Dize niye ma ameno kaya no ni huna die wasonti ya se mwanu tumuka sa. Sorry su anabunya me sumpo. Mami kinkan chro se mwanchiro se usofu onka inru hon chire wa. 1 John chapter 4 verse 20. Yesu ne kan sa se muwe, ti se wupa, nuwe tie, nuwa ye. Enti sa anan se, udi di agra, agrobe diw. 1 John chapter 4 verse 20. O se, se obi kan se, mi do unyankupon. Na otani ni nya, oye otrofo. Na die ono ni nya uhunono. Ebe den obi tumia do unyankupon, uhunono. Na shedie, ene yenyano ni nchense, die odo unyankupono. Ono ni nuyansu.
It is a woke country, me so ye Christo ni uko heaven, uno biaka, uno niyaka, uno bayaka, uno kunyaka, uno yiriyaka, uno wasorophobiaka, ne wabe unia be bonyuma kenyam sama kesie, udejemutu, uwumwa, udejemu straight. Mark chapter 11, Mark on sempeti duba kunche madionunum. Se minimo se eneme wua. E di adye ne wose miye. E bini se. Ubehwe se ubiya uye uboni biya ude beche. Fi wakuma mufache. Udi boni cha wumfa hui nche wai. Mark chapter 11, 25 and 26. Mark on sempeti duba kunu nche mo edionunum ni edionunsia. Na se mujina ho e bompaya. Na mu ubribi etia ubiya. Mumfe mfrino. Na mweja wosro nonso edi mumfum suo efrimo. Na se mwa mfa e mfiria. Yesu na ikasa no. Mweja wosro nso e mfa mumfum suo nye dey e mfrimo. Na wewe akasa oko heaven. Na wode ayakani e bufoni yao e wu. Bibia wadeno, bibia wadano enye papa. Don't harbor ill will against anyone regardless of what they do. Mfa honi omo ye. Yibibia fi wakuma mufache. Si Yesu intimidia che. Ebra Yesu Christo semre mudiasu. When Jesus was on the cross and the people were pounding the nails into his flesh, niya wakaini se jafa chewon. Father, forgive them, for they know not what they do. E jafa chewon, omu ni muni ya omu ye. Yesu ankasa agrada enfri suru nkuwon, kunkuma buo, eni cementi bagi, emu buo nko, mumu ospana kod. Ah, nanse mi reho pa, so fo pa mi buno pa, na ujina na so de, no di enumi guni personal so fo no so ignorance. Omu ni mu kronkro ye, no man suwe ni aji, no omu suwe bompa ye lubi, ni pa dombe bro. Se radi humi nye mobo. Bien ni no hu ye friend ye, nyesa ubre nyina ube bregu. Ube bregu. Ube tiwe ni wo jem, enfa hon asori ya wote de, wusi ka utoye. A very serious matter. Nye nyami nebe si sana sem. Ye ne wasi ye si sani ye ni nyami ya semo yepe. Nye tosu numsemi nimsemi babe wuna. E dia dia ene wasemi ye. I should not have the blood of souls on my hands. Eni pepi o masakra korete pa. But omu nka yesu huwa semo nchire ni pa. Oma sakra, omu ni Yesu huwa danse. E binmo esha siye kama kama pa. Enso ene abrabomu ahuchreni niye mamu. Omu yure fri nyamsema no omu kani nyina. Na eno yadia e hupa. Ukan Ezekiel etimi ensa. Eche mu donso ni dungo china. Masha dana mikotu Bible chre wono. Ezekiel etimi ensa. Mimpese ujidie ebe jina meso. Mani nyine nyamene na semo. Praise the Lord. Ezekiel chapter 3, 17 and 18. Ose, onipaba, midi umesi Israel suyu enforce tiye, menu mwa semna bo omayeno koko, emami. Umo ma uhuo. Ena umo mwe nipanu, nyamisi ompese wokre bia yura. Ndi se, utu muke nyamsem woke mutrotro mwombe, bia unembia, uye menyame. Che mudu mwache na wase, se misi obani fose, uwo, ena ube uwo. Uye weya edu uko de uomo. Udi tra, unibon samle eko tina hel. Udade nipa, eho na ukro. Na waa mono koko. Na waa nkasa nchile, na waa nchile obonifo ne mfrine kwa mwoneso. Na we nyankwa. Eni ono obonifo nube wune mumu ye mudie. Nesu ni moja die, mi bisa wunsem. Asi ya chile say. Yisi, moja noa, waa nkenya msima chile no ko hel. Fumadie mami. You are charged with murder. We didn't be in hope of heaven. A jato be fim ni panu yina da woman him say jato fie no mo. No wu tremo a humacho who say if ye nishi, a ni pano eshisha dem. We say if ye have cram a tamfu bakuo hunt, woman yina shina me tamfu no sonya day, and shin kaho, no tremco, ni jana shinkrofon yina. Ne fi janu shi ye wu trem. See, beh dear, oh me huin, me huin, then ni perf boom ho, this oh me huin, me tamfu riti, because you say, shum beh wono. Eyasem kitwa eni pampo na atemu de ba ewiase kwa na wie ye eja enumu da eba
ufie wadwuma mu bro no so nipa no kwa sori so omo sakrai omo jai boni ye obi nso an sakrai no nya boni ye wontume nko heaven asoro mu kono omo nim kwan ye fa so jai boni omo nim adom ro so efi yesu nche no ba sese kan ye boni chiro ye no kwafo ni tini ni se odi ye boni beche no atie ho fidi entini nyina ho asoro no omo ntume nkyerekyere nipa no sa etino anso nyame no adom ye boni kure nyame no adom Omu ni mo se Yesu kachre obe jamanfo no se ko enkoye boni bio. Omo eno ana ye wo nu mududu se me cancer because ono anka se odi for oye boni. Ti bere no akachre obi se ko enkoye boni bio. Eti wa wunni mo no adenti na won kan kire wo mo. Me mi sakrai na ma me papa so mo no mo nkasa asem no. Very good chai but aso for no nyina mo nkasa asem. Na no se me kachre urebia ono wa sorry mo a nyame kachre nse just aso no ko deeper life. Wa so no mo nkan kwagye se mo ho. Eti me bompae mame mame ne me papa de bia me kwa dwa yam se urade mame papa ne me mame hu boni mu mo mu hu ansan me born for so many years 10 to bear 15 years de bia me kwa dwa ya na me bompae be ka busome ne fama papa wu on pese me papa wu ni boni mu nti no na mo kuma se sa ta no santase ye program refrain ni new commerce tree wose kofa papa bra oyi chire me three consecutive nights e bia no na dwubia yo ni picture o papa be wu second day upa pebe wu third day upa pebe wu me bompa ese nyame hunu o si minka se bompa ese on transmise obewu kofa no bra program no bi no masakra nyame adom ye city e kofa no bai de bia me frɛ me papa so onko me enko pro onko uno na mafuo ena mabusua ena yie de bia ne wempa ye ko me duru ha me kai ano afa ne baga kura praise the lord ti me papa me mame ne me nua me di na chi ne me nua peni bakon omu nyina ye tena kan ba ye duru ko mu nyame nko aka bonsa be yam ye ko mu ye duru ye duru kro kro mu ko ko dio se hefa police ni jina ha o bie gate a friend say barrier no fa na bus bia sa no ba wagina ye o ohun se bus no ba no adwane na ka ye jina ko mu ho nyame ne bua na driver no swerve ya che se yenya ye trade dim na bonsa mo mpese omu nya nkwa but no di agro ni nyame a hyese so omu nya nkwa ye by the whole day preachia one of the messages say prepare to meet thy god dai am susun e kura mi preach na mi refi e kire ansa na mi ho ewi an o ka che mi se kwaku mi dawase so de me bai mi yiri mi no menya ne dai mi amako mu asene fo hene mi gunsa menya ne dai na menu e bia ono kwa asore fufura woni mu machi obeyi a no na mse maramfo minister of food obisa meti e dey wati mani e din wo nyamse mo se di ni pe kwa heaven ya de de mini wa gro kra e serious matter ukọ dem na huhro ho wuntumi na na ukọ de gem forever wuji say e bayira bre wa joada eti bi chirechire no se fi na kra fe na me be sum nyame mi kwa mako mu hene ho samre na na ku sana ne ho Miko ka kire se fi na kro min mun sabio so ka so mpeni ambede na pakan be ma no that is decision ofi min che brother no panama driver ko si ono ne me ma me minua no e wo kejetia ukua dan kwa ne twa ntemo ya wa da de mti ansem popa wu ya me ka kire me se miko bom pa ye sa ko bom pa se ka kire me se onya dan kwa hallelujah Me mame so yare obe trame chen for so many years. De bia samre nem preach or tech. Iti yamsem o didiwe utie sa. Da kru me son dena me mame ya wo. Namse yamene wensu e wosu mame ya wo fufro. Praise the Lord. Iti uu nya wo mame wo ho papa ebinimo nye sa adieno. Wasakre onso wo nye. Enu anse ni mame uno chuchiri ni niyase. So oko James oko henfe mfano hon. Moja aye wonsa ma. Osumafo Paul si debi ompese ubie moja eye nensama. Kwa osumafo yumanu iti ediono. Iti ediono. Bekai enjichemo edionsono emrenti mintume kenkaya ni yina. Eye enkredie ana Paul onyefi asafunu edie. Tuofre mpenifonu yina. Nuo she asie kasachiro onse. Ifi bra mba ishi ano. A mene mo etna ebre nu nyine mo no mede ahobrasie adwene nyina ne nisiopi sohwe ba me so yudafo bua obu minu mo mesum awrade na mensi de ye mfaso an mu biara so na ebia min se bia min ka min kire mo na mechikire mo adwem ani efie paul passe ni ana na adwuma ye siti otumu wurewura nkrofo fie na okanyamsem ani e wo nkrofo omurewura fie nsusu omuni poison kwa na omdi manipa
omo mo wo papa no omo mfa nko se yanka no kure na poison be kuni pepe di wan ko hell iti wo se na mi di yankopon fo madwen sakra ate eni awurade yesu mu gidie ho adanse me kire yudafo eni helafo paul no nim yedie no nko so nye ne the focus of his preaching adwen sakra adwen sakra nti se yanka ne sare na software de da bia o ka o ba adwen sakra nko paul no mu die no bi na america wai na afi hwe honhom no hye me nti me ko Jerusalem na minim de ebeto me wo ho gye se honhom kronkron di madanse enkuro ni enkuro mu ka se ekyere ni amane ebe ye me hwe nche madio no nsia no enti ende me di mu adanse se me ho afiri mu nyina mo gya ho ifi se mensi bibia so se ebia min kenyan kupon tri mu ejina nyina me yeden me nkyre ma hro me se afri mu moja ho. That's the way the English puts it. Eti wo ye Kristo ni a me nya no mum be bia wo bia ka mutazi mu di Yesu ho nkomo se ne be nya me adom obi be nya nkwa se me ka kire se ensofo bia ofi nkrae kɔ wa na wo tena ka mu odura kwantimfi na honhom kronkron ka kire ne se sorry, jira ka no mone kenyam sam samre Rollins brand ya twere go say no hockey no preaching it was so Rollins che nyankopon wan kanyam sam no omko manim kakra bi driver na oka sitre na wawu atostia nanim tin krofo hu se ka no hejimi wo kwan so no hu se asemasi na obi kwotre ni mo e control ka no e hwa na ye sofo no se woti na sum se papa no ko hell mi bisa se wu na e fa na beko ubeko heavy and aso beko he so trust ne mompae se unim so be wuna de hia na wose ye yo ye ne efata ye de hia ansa ne ye ne efata ti se bonito wabra bo mu a emfa ho se ne esi so emfa ho ni se ne esi twa yesu mu jetum ho huru ni nyina o bonito se damram obehura mra ise sukirema e briti se nkran we be se odwanwi wose se mu pe na mu tie asem na mu be di asase so nipa na wan pene dia afna ene bedu na onyamitumfo ye shira obebre wasema wodi amaye ye dia tiefo nyina hye wo nsa empire ne se obema wo huhu monti ase aduma ye de sakrate se ne na otwe ba kuno uka obi akoma asaman kese wo frea osisofo okyrembe bia wasoro okwa soro ba osisofo makwa so nkyerekyere ho pa ho ana mekro radie bompae se nenso beye pi e dia hye ho ani munyam obi wa amane bia enye bonia nye boni nkwa na ye huwe juma. Usa ya die nso. Rade san ayare fo ya die. Omo maye mre rade she wande. Ubiye ni nida suwa san. Ope didi tia nume uwe rade. Mani nyewe nida suwa. Shira unkro fo ewa semo. Yesu di muna ye bompaye. Amen.

nwa sore nwa kwejwa nwa bana ya promote me na me asima simi obinti matoka me see that all those things are good, but it's not the best. There's more beyond that. And you may piwo in wechi omo omu be we are see omu nyansa ni ya mani yina omu kwa chile mini omu di kwa ye. Na se omu fan kwa adinti na wosu odo yure nyina ashe sa ni ya mani ma wosu odo yure she nyanku pomo. Na se base u yue bibia wasa siso wanya baby papa ako. Tiene yesu kafa heli hon. Mark chapter 9, 43 to 48. Mark on sempa iti enkron. Mika inchi medu ya naimi ensa. Mark chapter 9, Marko and Sempanwiti and Kron. Mekan chemo ebianami and san. Oke fia ebianami enu ha ose. Na obiara obetu enkume ya. Wa jimi, o jimi die emu baku sintidi ano. Eye manu momse odi o yunyamuwa eko sen. Kesia sen ni kumu. Na odi no koto epumu. Onse puimo utomo ya manie. Na ebuwa kanini ema minumu ya mbaku oswe. Kesie mu dududu na ya chichira famo koni ya duwatu mwari bebi ya huba ukro. Ewasi unyasa picha no ne uhuse uti wiasi anye nuano no. Odi atumo edina kwa tupumo. Na se wonsa etu usintidia. Eyema wose udi besini wasi se wonsa tu usintidia cha. Eyema wose udi besini ebe kwa enkwemu sinse uwo ensemi enu na udi beko amani hunu krumu. Uja inu mudenumu. Yesu ochre ye mpicha. Ye kase hela ni picha. No si jano nye de inu muda. Fire service ni bie ni hobe tumye dumu jano. Iwi ase mpo jato baby kakrebi umbe druho nene ye mani nina duduo na anashi. Ye kanya mija. Ye fire service ya kase. Umye konye fatenda wan wan koko kudumu no. E unweke kura kura kura kura kura kura. Now what the application be na obetwira ba be fra we are fire service for no baba. Eh? You see nyame nku anyame fire service. E ka me mre bi na me baby ana me tie ne wo abaya kitu e bi ene ne tie a obuabua yen. Na minim de ba na dwene mo. Kitchen wo ho wan ko kitchen anko soja. Me kwanya no. Me dan ano partition ho eno abe plugu heater. Sa rubber containers ibi majire ibi na wa plugu heater. Minimo hwe mada. Mire yusu dani de onsu ada. Ti mi dawa na ju sa na mi hun se fire service wo pon pon pon pon. Nye hadi enu bi. Esro. Pon pon pon pon pon pon. Afi mi bo pitri sorry e mi fwe dem hu yine wisi kumo. Wana mi dimri ke biye prono. Bebi o plugu heater no. Heater no insionary ama heater na so rubber bucket no mo. Partition no be hwen wose shi o. Heater no antumi anka ayino. Nte ye ya na mitu ayino frimu na me bom paye e de nyankopon ase. De mesa de bi no na that very night na na me sanso die. Mo papa bi ni triumphita. Be bia ye try devotion e wo ho ho no na bebi a metatra no e ho no ote en o se mimi na na meti ha ancient of days en am be control fire no itin na dere to me and show no. Praise the Lord uti wi ase o se nyame ni ho udi fufu o mewi a petishe bra o se nyame ni ho hell ni ho nyame wo ho kase chire o deni ho di chire ye. Praise the Lord ti se e kenyame ase manye ne ya ti efru bi ho ne eka. Nyenyamia yeni ya brabum, we preach with passion. Senye beya wa unyi hell in yen ube jedi se. E niwan kenyame mfan she by bumo. Eti wose mi shishe ma brabo ye senye beya kwa nchire nyamia ma. E betu mi abuwa miye me jenye fi hell imono. Me yen me jenye fi hell ma nyenye e hell ini hod efe na udem. Nwa shasye na utremu. E suya wo shasye tu unchada all through eternity. Adamfo no moma ehu se nyame onye ohwini no kekan se muno na sem bia wo kan ye nokre iti wo kan ni Mark chapter 9 Yesu Kristo na na ekasa no ene wo kan kire ye nse se won se tu sintudu a twa eye ma wo se wodi basini be konkwamu esen se wo ensemie no na wodi be ko amani hunu kro mo gya enimu danu mo de won aboa enwuo okra no enwu ohohom enwu
na ojanon so e numu da. Na se wo naitu sinti dia cha. Eye ma wo se wo di nensinibe kwa nkwam. Esin se wo enayi mienu. Na wo di wo beto amani hunu krom diya. Wabua e ngu na ojanon so nye dey. E numu wo si se wo ni etu sinti dia tu. Eye ma wo se wo di eni kro ebe ko nyankupon ahinye mo sin se. Wo enayi mienu. Na wo di wo beto amani hunu krom diya. Wabua e ngu na ojanon so nye muda. Verses 43 to 40. 6 no 47 sa short passage no osi som kwa prensa osi som prensa a chese o chire ensade ne ye no kre ewom so o kase tuani anye se okofa fitie tuani twa onsa anye se okofa sika twa onsa se onsa ni finance onsa benkum ne awoka ne se wiase wo ye ayewom no obi wo ho anyankopon adom wo ntete papa bebia wo mu ne mam ne papa di nyame asmatete no se suku no obekwa wo behwe na wakofa yonko bi a osi nyame ni ho ni nika bonus ne te sa adue a ide ahoma so na sene na ototwe ne nai chese nya ade a oni nyame wo bibia ye na kofa se nipa krona damfo a nyame a wo nyina obegye fronsem no gye nyame firi wo nsem so hell na wo ye dey okro bi so opewa damfo na sempa ene bible si se upe na sem te se wo nsani fa upe na sem te se ni woni hu hia no mpo aye dey twa no firi wo te wo firi ne ho se ne be ya won fa won ko amane hunu krom so nya ne hell e kwa mo no nko aye dey onko eni so de ka ho no de okro we ni no kwase me wo kiro se mu edi so wo wiase amen keka de enkro fu hunu e keka no ojejentwie fo no keka no bible se ojejentwie no se na koma mu se nyame nye den eni ho ojejentwie no se na koma mu se hell ni ho heaven ni ho ojejentwie ni kwase akiri kwase a ono nya ade a onim nyansa e wiase nyansa nko onim suru nyansa ti ni nyansa no nye fu nye complete nye total wo do ho to so a dia bebu aka wo se mu e da kwani egusu be hu se ukọ bebi a oyẹ de wonpe Luke chapter 16 23 to 28 me throw the fact and the reality of hell ni nyame kasa ukọ ahemfie na se ahemfu nkuma no kasa ubia kasa wie na ho henkese ne kase na na kasa bibia to aye de etwa nyame kasa bibia to etwa praise the lord nyame asem ba bibia to etwa Luke chapter 16 verse 23 Look and send petty duns if in chemo a deonomy and son air chrono. Beba me can you nature here and one catch him say, eh, so for the old kind of my tedious, so madame for be papa be papa can see a busy can he be say, be patcho papa can see a nasa would change a mere symbol. Yami de la fana. Praise the Lord. Praise the Lord. O se, luka nsempeti du nse nchema dionomi ensa. O mene ni sowo asamado. No krofosu uwa na asa. Pape nuwe uwo. So o mene ni sowo hinfa asamado. Se makai chre o se, wenini huna die no. Enye nkusu ya ni tuyetu ya honi huna die o. Nemo ye hum hum ni okra ne wo humono. Enu ne mene ni yede ye huna die. Edi se hum hum no okra no firi umua. Eni nkosu ya nu guon so ya edai e huna die. Endi papa ni hum hum ni kre firi ni mo. Na eni nkosu ya nu wasasi su ya huna die enso osuro no ya edai nu huna die. E chese uwa na ya edai ensai. Na omane ni suono ewo asamaduno. Na owe ni nyanye mo. Na wuhu Abraham be chiri chiri eni Lazarus se o chiri ni kukum. Atri ni fu oko heaven ni boye fu oko hell. Ni nina ye everlasting eye forever. Hell eye su ni sechare ni amani hunon kwa. Heaven eye ni jie forever. Praise the Lord. Ti bra wo wiase wo se wo hwehwe ba bi papa na wo kɔ nyɛ sɛ ɔte hɔ sa sɛ o sɛ ni sɛ ɛnɛ ɛnwanwanpo ɛnsɔre bi ne som horo kyerɛkyerɛ pɔtɔ ayɛ ni bible mu ani nyina sɛ wo twerɛ sɛ mo ɛno na ɔmo kyerɛkyerɛ ɔmo nkrɔfoɔ na wo ma na ɔmo kɔ suku no ka sɛ ɛkyerɛ ɔnɔ nsɛlɛ anka ɔmbɛnya 1111 anka ɔmbɛnya aaa Debi nɔnsɛlɛ wotumi nya bibi papa bi afiri mu nyamsɛm nyina bible so yɛ nɔnsɛlɛ Enya de be to me de heavy ama into me fa ma into me ma won chew hom free bone ho ni pepia kwa sorry bebre omuda so we cigarette ni sam ma sem ni bone bebre sa syllabus na nye papa say papa so e bi enipa no na nji ento na kuma mu se na e be odi be ye adwuma enti wo so ti ase se wo si otie mu se Abraham humi mobo una san ke papa no be bo Abraham so hunu mobo
kubetu miaka sa. Uwa nene nsai wai. Osie Jabraham humimobo. Mkrofobi susiwe anyonsem ne Yesu kaye. Sakrofono mre refie mno. Osie anyonsem nye pa. Udruwe. Hele ya usi ni honu. Udruwa ube honu. Otia muse Jabraham humimobo. Asma Lazaro. Na onfa ni nsatia nukobo nsio muna onfa mejuju mbitekre maso. Ni mihuwa mani uja framomo. Iwia saye wadi hiya bebre. Hevi ya di hiya bakupe nsio. Finish. Upe ntuma pa tade. Udru hela. Uhiya ntumani ya tade. Di uhiya yinsio. That's the greatest need in hell. Na umu mustati sire yeno, more than thousands of years, umu sanye edeyi, enkambi, kei nomini adi, umu sankambi. Na ube New Testament, so more than 2,000 years ago, umu sire sa, umu nye nsio nubi. Ebi ya mekase, uni sike edi to nsio mpa, ushe ubi wa abontia o to nsio, na seme sire, usiko muti mimini sika. Wanu nsi ube onzuwa yibi ya mao. Bikura kola bi ni asuma no ohu be bi obenya sika no dia hyem so so e kana koma no aye dey wo yi bia ma ko hehwe na ko sire nsio so obenya bi wo ha uti wiase a unim wiase nyina na wo sori ha na wo kekan semo a opɛ popa bi a ono si nyame ni ho na brantie kwitu bi a ono so nim se nyame ho no si fa plain sheet na draw circle tum na chemie no oyei na obi se ha ne se mpese uhu se circle no jina ho ma wiase ye ko school no se globe na ne e de kire wiase no a chemie no na e fa se aye niema unim e fa han so so ye niema o ye de unim na mpese mi hu se wiase ntu unim bi bi o se da bi o se okay ba bi e unim no ne de unim le holy nyame hye praise the lord o se wiase unim nyansa o nyansa o hefa o pu nyame ase bo a de nyansa enu ne ma papa do gidi ne kwase asem ne jimi sem no nyina to ye de itwai nyame ni ho na ye na ofia o bai from our woman or Jesus here when you pay, I can say, we see four backers a COVID in that show. Yeah, the Oko. You did not tell on everything, Yami, for Bible, Shasia King Kenyami, Womubehuno. Oh, Kaya men call Bible Muti Senya when your degree or Bible Muni religious knowledge, Harike BK, Bible knowledge. Eti Koti Senya Wuni Moshe, Naka Senya Me, a church remi. Open down my eyes to behold wondrous things out of your word. Crawford Moko Bible Mophis, a woman would didn't yet, Omo, boy, and quay, Omo, no, no. Jesus, a woman, no, no. Almost sent Tadia Cassian so born in Quano Mudie. Oko Bible Naso bro once in Yamibe Mouse, so praise the Lord. Ube who be papa or Bible mo. Ube who hell womb. No one who quay a fast journey hell. Ube hu heavy wo no hu kwan ye faso aye ko heaven enye se wo ko bible man no achese na wo ko bible school wo ha na ye wu wo na wo kwa so kra na akwa bi frɛ me a eh osofo bible school be na ko ye na wo akɔ seminary na sorry seminary no mo kro akɔ seminary na wo sorry a wo preach na m so me ko by seminary bi anemo makɔ Jesus school no bi praise the lord makɔ Jesus school no bi. He must be born again. We share Bible mwa hon kro kro no be church no kre womo. Na uhu no kre no sa no kre no be mwa ye odishie. Oba no ma odi uhu a obe ye odishie ampa. Wo ho boni hu ma chichiro bra na Yesu ntiti ma wa. Usori na una makwa makwa. Nyane ya wakwa akwa na eke o. Obi e wo hu Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. O si otie mu se ejab eska fo mu ntansi o ko he ko he omo tremu sa krofo mu wi akwa ba omo ka kire eno bi na popei wo ka kire no oso omo tie mu sa ejab Abraham hu mi mbo mo bro hu mre nso aye dey etwem wo won pa e bi aboni sese wai wo su bi esu ni sese wo asem bi aka ni sese pre nyam se mo koso na wo bom pa e se boni e wo abra bom boni nko an esi ni pa kwa e ma ni nko heaven wo anko heaven so a hell na wo kro ti se wo bom pa e na wo sire nyankopon boni fa che nyam me do boni nyina be che wo ni pa nu pio ma ye ti se afa bade ni akwa afuo mu na odru be bi anwre ni nsansro ni ade wa na obubu egu so ontre ne ho no ni ye e ti wo be ka ni boni wo ka no obubu egu so
Bible nso si dio kata ne mra to nso ron ye from dio kan wo ja ono no be hunu mobo se ni pompo no wo kum a wo ka kire yankopon de be dey o de be che o se mo boni ti se damra mo be hramra se su kire ma e briti se en kram wo a e be se odwanwi mo pena se mutia mo be di asase su ne pa na se mo ampene na mo wo su su mo abeti na sofo no de o kenyam so aboni nko an o man ka boni ade na menka boni ne de wo ko he ne ka che o se to mo je no mo na wo hu boni nyina ye de ehohro brabi o hobo jama o twini manuel infimo di boye ni tomo ani ho boni nyina ho mi we anoma ye oboni ana e je abraham ho mi mabo me bro huna sa o papa no onu no ho pa se a mi wo wiase nkrofo be kanyam so mbam so sika na opeji kona montome se nyi sika nyi sika akobi o da hospital o na ni sofo ekwo ho no person ko be kanyam sem kire no no tunya ticket o de be ko heaven sofo no ko ya no yisika ma papa no wuni boni mo sofo no dai no so dai no so mi yare da ho de boye ni mi wu ba sika jusika e bin ma fo sika se nyame bi pa cho sika nya nyame o nyame ye nyame ne sika ye sika God is God and gold is gold sika ye different ha ne so entra ha ubi wa ni edi sika hye ni sense odru kwa mya dia tonsu anom kohwe ba bia wo de hye enye nwanwa sakromfo no mo ya osie edi sika kokko asie no no mako yi adaka ya bufunu na ni ya tuna twene ba bi no mo yi sika kokko nti na mo fa sika kokko nsie ni pa bi o adaka mpo wo de papa ya wo mutumu yi funu twene ba bi no mo akoto adaka no nti ne nipa mo nye sa ne ma no bi o ni nyina ye na da Bible or Hans in Nippon Pesso Shim. O see Jabraham, whom you mob up. Now, small Lazarus, non fan and Satan, Uncle Bones, Siomo, non fan me juju may take cremas in a me one manu Jafra Manum. A yaw, a soon, a citra in the sue, a ja, a ya ya, it be any wha. So she come in, sir, and I saw one moon sue, now what tree if he just not save an hour so mono, na just a ye easy. Se radi huni pa mobo. So kase u di ni pe chipa nwa miye bie ni pe ni amanan sakra dudu ne yuko jim. Omo mwa aso de mumpo be kwa dudu hache omo mwene ma bontene. Because syllabus ne ohono dudu na anye papa. Omo te papa na mse watna e troni chile chile boni ma chinti ne nuswa ye dindindi amana. Ya no mwye frise ya adumo. Adum no bo mu ane wuntumi mfa wa ho den ye no ne nyame aboa mu aye de no aye etimbe pese ekwa urade ani mo mpae bom pejo ani hwe kavare wa muja no da so esoso se wo be ju boni no mfom so atum de de wo ko he no aka kire yakopon si nyame hu midi boye ni mobo empae ne sikani no boy it was too late for him wo de enyanye late because wo ti ase nkwa wo mu ti bompae ne ka kire nyame se hu mobo unue bia wo ne te ho ane ne yaka enye ukuno onenete mu odan mu suso monkasa enye emfa ho ne wa ye o bible si se wa mfa ne mfo so anche na onyankopon so mfa de enye de enche o ti bibia ye boni aba wa kwa mu bia wo mpre bia wa fa ne se o ye nyame no nye nyame wa e na me do se e na me do se are na mfa sa do no ma yesu no onchiro do papa na do ai de wo ko ja enumu da wo dru je mu ha wo mpre betu ya beji wa na so un plano sakra no ko heaven po a enya de obetumi atra ikun kese no aba bebi a wona bejo oda so agi nwama mofo oji ne bonye fo oji akromfo oji awudifo oji ntokwapefo oji ebeifo oji awudifo ka kire no se urade humi mobo senior mitie ni mini hwe kenya me egoma maba onya mitumfo ye shira obebre nenso de wase mamai o ka kire se hell e ya de kan ya na sesem ti obi biara opeso okọ no mfa ne homa yesu dudu a wate a obo mpa esre boni radi ho mo bona fa che vi se wonu wa hye bono mpa ye ne se muja no be hro safo no nyina ho na te ohun afide ntini nyina ho adom tumi ni aho de e be nipa mu e mani tumo sesa no radi fama metiefo nyina ra e wo yesu kristo de mo se ne be ayen kwa na ka wiase ne be transi amon ne se basi ewu so ewu amon e da wase o yesu di mo na ye bompae mi jiri pa se

ma sofu hu se ma boa wo be hu o sro sofu che nyankopon adi semtie dio no ba kunche mu nan Revelation chapter 21 verse 4 adi semtie edio no ba kon nchiche mu enan Revelation 21 verse 4 na obepepa osi na obepepa waniwo mu enisuo nyina no wuo ni hobio na rehuo ni osun ni ye bia ni hobio ifise kane no man nyina ye dey etwam nkrofo a ombebro ho ase no aka on boni a kire yakopon no ombeko heaven akwaji wani da eternal happiness Nyankopon ontume ne ahomasoofo enyaayo nkofa mane nyeyi ntina obonsam mane ho so no ontume ansene heaven no ti sey asase so anase heaven Nyankopon ehwehwe se ebebre ye ho ase so person ni Nyankopon tena afebo ewe ni mu anigie mu ne animu nyemu a wo se obro ho ase kwan enam so ko heaven ye sha se free Brasi mu yen kutu jenim na wo bompae kanchiri nyanko pose humi di bonye ni mobo. Ufo mi ni omu kompae bono. Ni o deni credentials na mi chini kom na mi yese mi tuya mi tuyo. Bible si we nyadom. Ni mumni okase radi humi di bonye ni mobo. Onu ni nyanko pontie ni mpae bo. Sa upe su udin ko enkwang manumo. Ma nyanko pon enji umfri boni bie. Monsi sa umu ufiyo fo ni adansi ya sampa. Kanino tisei nyamia dumsisi wa sakra inyi na idia adansi ya. Nijia etuo imchada edaho e chon ewo heaven wo Yesu Kristo demo. Uni nyanko pon binya yonkofa. Ayonkofa ne de nyanko pon ni adamni ivu ntemo edi ntruma. Ntemo itra yeno. Nyame pesestie oni ni penya yonkofa ti no sisie ye ndi akọ heaven no uye kristo ni ano kwasem ni sisie ano ubinya amane hunu binya ho kire wo hie ka ne kom ni ade adwemponi bebe otrim se ditro nye sika fa kwa we su nye sika da bi menye sa de no ko so agina wo mudie mu wai ko so agina wo trene ye mu nyankopon beboa ti de di nkan se opese okọ heaven sakra wa dwen fi boni nyina ho ne di yesu kristo echi wo trene mu no honhom ni no kure mu so opese okọ heaven amakwam nyankopon twere wo din wo nkwanuma no mu so opese okọ heaven wo se wo kutia bonsam ni boni susu ebi ode bro resist the devil he will flee from you don't yield to temptation membre wo mu ase ma boni ni so hwa obonsam de bro no de bia wo namo have eternity in your mind have eternity in view se wiase nenso heya dakro me bumi ketim no mako na me pese me ko heaven na me ko jimani da me pese me ko de jim na me tremu urade radio insio obiesu be 1,000 years ni wonye bi no moy enye wo na wo kwa obenye bia no adofo no mma yen fi ya kuma mu na yen si adwen pise se nipa yi ya yew nipa di ya temo eni yesu na ye dey ekro bre wo ho ase wa ahoma so no nyina yi twetwe ba bi emfa wo nkosi ba biara na mye baba wa me ho fe ena me minim nwoma ena me wo sika ena me madan obi eni ho me ka ye no ne de ko e de kronkron ye na ekro woni bia e wo so pe bi ntisa Brajen jana wobo ni wiase. Asembi sanse, is your name in the book of life or only in the register of the church? Asomu nkwa na udin wa anase udin sa wo enkwa nguma numu. Are you free from sin? What do you want if you boni biya wa anase boni ashe oma? Are you clean or corrupt? And the corruption they cause you bebia. Bebia befebia. Ni pani wa jise se wo muya bain. Wo mu mameno papa. Wo mu sto urana. Utumi ni di mani yede. Enye ti obi e bu. Omu nye ko jem wan sakra. Dano na wa dai no ka ni bibia ka hana de jem na utremu. Bebia ubi ame mo mpaye. Ne peju eni shwe kavare. Mujano da so e so so. Kase radi ma mujano bin so so mi so. Radi ma mujeni bin so so mi so. Muje brano radi ma mintum. Nen timi hum free boni nina hon. Eno ni ede ko heaven. Enye mi yesu mi si no binti mi kenyam sem. Mi preachi mi bompaye ma hon hon moni ko. Sima kinka eni nina achira. Enye no ni ede ko heaven. Yo righteous and holy relationship with God. Radi kron kron do do a wate ase mu no wate ase. Na ofi won akoma mu sakra radi hu omobo. Omo mante ase chinyi je ne se mo hwe won akoma radi bua omo se ne bi on benya ntase no man
anya kaka bensem anko de jim, howu sakra enye ye, neche sa kechri. Right, me

kura Bible de bia na wo te Bible ho om fi sey emre sey de bi enye emre sey eno na esiesie akọ osoro ahemman mo eno na eman akwanchere wo wiase enam edwuma ho kronkron no ye man ye ntie wo sey hwe ho ne de nyame ase toda wo retumo ho wo ho hwe nye ye na ho kronkron na ba no abekasa akyere wo ama wa kwanchere no a show de no a show nkran enye no nko enam ni mobro hunu ni nhyira horo a yentumi nyina han kenkan o se ehwe ni nyina ho ne yi nyankopon aye praise the lord adofo no nia ahuntase me wo mone se sa asida fo de aye ka ho asem se ye di ye adwuma se nkyere ne be si abrabo me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkrofo Israelfo no ewo ko kese pa de wani mo mukwa koko omuko kru kitu ebi efre no AI nipa beye duya sensi ya omawu iti omu bompa yeni nyankopo nkacho nse eye boni e ba kampu hunti ene mamu di mkugo iti nipa udi boni no mwenye mfri mumu se mwenye boni fri wa mi nyankopo mine mbe koko samre no mku shie kru kese ya efre ni Jericho ekure sumpa e wall enyase mkituwa awen fo mu wen kro ni ne keka ka ho nyina o yankopon ka kire Joshua say you were ni free wall no you were ni free awen fo no you were free kro ni soja fo mu mu fo ni tumi yankopon mani menu a wotie me e wiase we e wiase a okun e na ye ko so o pese o din kunu mo a you were ni free ni awone no okun na fo ni tumi yankopon ni nti wo kan Joshua ti ba insian che mo ba ko ni mi no awo se na Jericho de na watum wa brama no Israel for no enim omu sro Israel for nti woma brama omu geti pa a watchman fu ukra tutrobento se wubie yi ni ti ombe bwa bense na ebe ombe kwa kwa kono omu kunkunsa ankrofo ni nina winyi na echi wasi ubin Freddy ni ubin sumbo na eradi kanchre Joshua se she be di Jericho eni ni hine ne akofufo nu nyina ma she won sa praise the lord akwan be fa so mo be di nkone mo ni mun twa kro no ho enhia akofufo nu nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na ma akotena ase mo yesa anko an 6 days da eto so nso no be ko 7 rounds na mo abose eyi nyamia ya tiemu didenden mo tiemu a kono no madi nkoni pinche madi no no na o manu bo se no sheni tutrubento no ne ba se o manu tin tutrubento no ne no o manu hrubo o se kese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo mu se tim na o manu fruko krono mu wonyina ko wanim etin na ofa krono praise the lord se ni nyankopon kire wono sabe pe no ye de na me kire o afasio pi etwa ye ho hia o hia afasio e mbu ma ye mpie nko ahonyam me se ayeye be bubu o hia afasio frie nso e bi no ma afasio aka wa hye mo ye yade afasio se ye sha se ni yi nyame aya afasio yare afasio be hwie e be dwire ego ebe kwa yaresem enye me pi ebinum de ye bone mom nyuma mo twanse nipa de ye a wontumi nya bone wonya bone ye nzo a wuko jem wontumi nko heavy mani ye ye fi se heavy ye mfa bone nko o se ade hunu bia na obi a odi tro na odi bone bia ntumi nko heavy na me mama papa wa nko heavy a wi ase a ba mfa so be na oso enti ayeye ayeyi nyankopon aye no ebetumi de nkonim de abrain e de na menkan kire onfa Jehoshaphat ohini a wo ye trene ni a wo de na koma nyina menyankopon nti se na ahemfo adodo na igun saman bosom ne bonsam ne ansaman frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni ansaman fre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye nti e baaye ni se wo hwa na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche omu be tuashe juda kitikiti sinu oma yue omu nina. Eno oko bom.

swa boni na boni bie ni nimo. Obiara o ti ni mu no nye boni full stop. Nyam nam di sheho. Obia ufro ho Kristo ni unye boni obia o ye boni no hunu no. Nanso onimu Yesu. Mi man kuma momo obia na adam wai. Di oye de tene no tene se di ono so tene. Di oye boni ni fro bonsam. Fi so bonsam no frim fiti ase ye boni. Ye inti ne Yakobo ba no be yi ni ho adi. So be say obonsam nyuma. Ma kwa ma Jesus emra wa kuma mu anope. He will demolish all the works of the devil in your heart. O kain na na o so bia o Yakobo awu no no praise the Lord. Obeka ofofro ho asem o ka kire Nicodemus papa no nim Bible mane ye bone papa no ka ton so nyasem ketua papa no tua ne to nyina papa no yi collection papa no chine koma osaka no Yesu shea o si Nicodemus nya wo ye ni nyina no wo de number 1 ye si ho na wo ye 2 3 4 ne ne to aso de di kan ya ofofro entisa wa kwankire no nye hu usika wi ye no beye kwa Sakra wadwen fi bone ho no si bebi amanyine due bede na wura mi na yam bio misanya kola na mi ko osi de bi man kansa honhum asem na me ka kero nyame asem ba wo nchen ada wo bone edi a kero menhoa ho abone mempegya bone nchen yankopon mempegya bone nchen kwahia hia no mempegya bone nchen yesu ka kire urade se urade humi di bone ni mobo bone we ni maye mi fi makoma mfa ho ni abone ni de breme mi nye jide wo musese mi gya po ba obem umawira mfuma no mi nye jide wo musese mi gya 419 kwan na menye bibie di Sene be a metumi akọ heavy awrade magya me boni eno ne efre na dwen sakra yesa masakra masakra na ti boni wo sakra fi hin kọ he ne ni pe ho ho ma menu nyamsom yesa e ha die hu ne sai through enyi hu nyamsom no entum obiere o nyankopan wo no nye boni vi se na ba etini mu na semtin mu ogufo bi kogu aba ebigu kwanchen ni patiti aso no ma ba besu soi ebigu abotai so efifri ntententa bi se na na tap ni ho so wi aboy na ni nyina kunsan ehye ebikogu nkase so efifri de so nkase no wurewura mu se ni nyina na ebikogu asase pa mempa ye ni se nsem we bebigu asase pa na ma wa wo fofro wadwani efri mi so na me kwa so kenyam sem te se ni awoye ya dakro ena nyame asem ba me nche no ka chem sa brantie mo ni nyu mo fras ne nya koma pa o mranti bre ma de bia woni hu na open wiase ne ye am a local preacher o masori mo esa wo mpna ka ho eno monsa e konto kwa wo ka me amfa ho nche wo we ni e de ko heaven May 17 1975 ina Ecclesiastes chapter 11 verse 9 also for preachy am sacred friend of Isaac Abebio out of visitation choir at that time na se miti se wo de bia na mpese me kosra nti nura me sori anopa na mse papa ne wi an yireti ase nti wo ni ba bia ma me no fa ne number ma me na me konkosra no fi se na se ma miti e na me sakra 46 years ni na si si mi a me nam tren ne kwa so aso me ko heavy praise the Lord upese wo kwa be kan e home en comment na nyamsom funu mu nyamsom entimi tuta freta kra nyamsom entimi sese nipa nyamsom entimi ma onye jamamo nyamsom entimi ma onye akro no nyamsom entimi ma onye trodie be kan me ho na ye nko yesu se e free your hand is to boni breast be sinde oye osra hie no ho ade ani bre so na when we ni abre no ofene ni eden so so po upeso ko heavy anya ho gro kwan wai ise boni betwetwon ise wo ye determined man no bi obe determined satan po ebetwicha mawo iti wo kan bible a o kire ye nse enkrofo masakra ni nyina wo mo nan han mu yesu mo jate wo ho enke kan ye bie ni wo ho o makoma mote akono boni bie ni wo mu o mate wo ho afri de enten nyina ho ade bie ye boni no wo mo de o mani hwa enye ye appearance of that evil nye se boni na mu appearance keke anajo akonenim ade chia ben mo maye nyi sumu nyina nyina esumu nyuma nyina ntungu ni enhye han akode be bia wo bia no se ye pass we ni abro person ko heaven na person jai bonia se wo ma boni nye wo mfe enche yesu
Boni nye ofe enche heavy. Boni sombo emao enche nyankupuwa. Bibia ubianu miye mompaye. Bibia ubianu fi wakuma muna bompaye kanchiri nyankupuwa se rade. Boni weni wena miye. Humi mobo na fami boni chemi. Se mi wu boni mwa se ne misi ya kamase. Na miko deji mafibo. Dibia na misri nsio, nsio, nsio. Abranka mitigana kiminye nsio anom. Na mifi hako bebia, mwenye nsio. Dibia na misri. Nye mfi hapi mo. Nye mfi hapi pipim. Eye forever and ever and ever. Onyamitun foye da wasi. Se nensu di wase mabre. Mi bompaye se wunse mwabera de entofo. Maninta kumamu. Nye juma, mkwajie, ajwe nsakra, ensisa, awufufro, ewe tiefwe nina kumamuwe Yesu Kristo demo. Radmi bisa adum, adum esuche nipa boni. Se imra akuma bie munu, bia wawosiro ni huo, numise mija boni adie, nime die die, nime ye adum na buwana mine tumie jawe Yesu Kristo demo. Radmi chro, uma omosakre nina din wa mkwanguma numu. Eda wasi. Amani biara boni dia ba bra waji won boni rade ji won yare enso ji won ka ji won suro ni amani ne enumi bi obonsam dia to onso ye dawase o Yesu demo na

to awahwe ase wo so sacred free tro die no bi se se no di na nene ase ni safere ko hara nyawo ne nyamedo be ko heaven iti wo so gitum na hu se troye mfa ko heaven nti wo se na ohwe suru din hu nyankopon ni mo nyam ni yesu se wo gina nyankopon ni fa na o kan se hwe mi hu suru se bue no ni papa ni gina nyankopon ni fa ebra steven e hu ade e suru na bie ne ni pe ho no mu ni ani ana omu hu bi omu hu yankoma si na bo eti nye se wani we na di hu nyame o nye se nyame bie wani praise the lord nyame amie wani a wo boada osi hu mu be hu na mu hu no mo mo beti so mo ntia se eti na enkrofo mienu a na omu ni nam emma su kwa mu no omu ni yesu ko si no mu ni mso ye yesu ko si se yesu bue wani ansa na omu hu bra wo bie wani pe no so otu yira e praise the lord omu si a ye ne ni kasa no ho nkrunkru a she ni menti na asem no e hihi akuma mu na dare ya akuma mu na asem no e wosu ye mpa se yesu na ni na she ye hu ne ene ene enkrofo no kan ni ye no kro wonyane mpa wasori efu ewufu wanka nam eti se otu aso a wo si ohwe na wo hu suru se bue na onipa ba no jire yakopon ni fa no ni kese tiemu no sisi wansu no bokridi kotushe ni so no sunsum no firi kronumu eko si no abo na adansefu no di wantuma gugu abrantie bia wafre no Saul enayase na wusi sifa na abo no osirese eradi yesu jime honhom honhom no womua umu yo honhom no firi umua na wawu uso okra eno honhom ene mao ye nipa efru mu pesi nipa no wawu and Stephen onimse wako heaven wanfre bonsamso onye ne honhom wanfre tigare akonedi ofre yesu se chime honhom matina se ama otise miwusi o miwu ama praise the lord osi urade yesu jime honhom no kotuni ne mdini kasi eti emu se urade emfa boni intu omso na sofo omu bompa ya gradam paisi omu pampom kumkum abo minim bible kuro omu kinkain simenti bagi mwe drumbu buabri wanu komo ye beifo minim bible kuro omu kinkain westive bible no osi inipa omu sinabompo osrese nyame mfa omboni nye den entu onso. Yesu Christ a saving dine chini wo uwe no se jafa cha omu omu ni mnia omu ye. Iti se Yesu na udine chia ubebo Yesu bra ubebo ni mpaye. Ebra James ni John kan se Jemfris rumeshi Samaria fwa. Omu mpese Yesu ni mufa kromu hono. Yesu kache se muni mhohon kra eye juma ewomo. Sofwa ufri kunkuma buo uni mhohon kra eye juma ewomo. Unipa na ebana ma ame kumu nipa wame se nipa wame fri kunkuma buo ame kumu nipa nimo obabe ji nipa mkwa. Tise Yesu pa na udine chia obe ji nipa mkwa. Praise the Lord. Eti wenu mwene enipa wama bra boye kama. Uwe omonse mwamu kaini ina echese yenkuni mudie enu omu di ya nsanu omu fia sasisu akro. Usube tumye nyase yenkuni mdie enu bie di bra uwe trose mu. Nwa sakra wajwe enu kre mu. Nwa makwama yesu ababetre mu. Uwe apostle Peter nsuso onuse dru bre uwe tie asma wakaye. Second Peter chapter 1. 13-14. Second Peter chapter 1, 13-14. Peter nguma etosu miye nono iti bakon chimu du miensa ene ekusi eni du na eno. Nansu mibuno se etine se miti ntumade imu midi enkaya mi kenyamo evise minimu se pa obe pa me hon to madan yi beba entemo so said e yen radi yesu christo so e yi akyerɛ me no peter si yesu e yi akyerɛ ne so oba bewu iti o kasa akyerɛ nipa wa kansem pa akyerɛ wo mo se ne be a ombe kai se aka kra bi na me free mo nche na me ko ye I think it meet as long as I'm in this tabernacle, ni nipedia no unimse yentumadai, to stay you up by putting you in remembrance, knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ has showed me. Obia uye nyami nipedia ube uwe nyami be yi achiro so bebi wunu. Ube si si wako imo. Nyami ya aduma ye konkludu we ya midi asema watu din se if I were to die today. Seba se mi wuna. Enu namdibe wye. Ti ya biwire diyo tuho sede be ya ube ti asema.